0: na betotisa kuru ke na mo husia wa apea
1: ahe sara ke na mo ereria
0: o kiroro mele moya ana mo asivela
1: Iya. Olelo ka penye mathapa a itapu ruthani hapa a mwanako.
2: Alima.
1: Tiya.
2: Noja ela o tepa o siva o reeli higwe.
1: Oho tamalane.
2: O kiecha nede kolia maiku o tene vate vava.
1: Murwe o chuna wanyo.
3: Mwere sihi ano. Mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale ujo mure cheleni. O siva sivasha, okalao ni ochunasha. Bye, sir.

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrova mwayoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala mwipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
1: Mungewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahika lono sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Ngurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kuwea pama yochampu enewi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pama kavihiriani wi ahalenye.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor e tanto amor.
5: Mone, Muna. Vamos comer?
6: Mone, Teresa. O que vamos comer? Ante com o outro, por aquela lá.
5: Mãe, vele, velo, Muna. Vai, carissanho. Mãe, apela, não te é comer.
6: Aio. Quanto é possível, Lua, ouvir a namasfau? Nke mwana, onna siveliwa?
5: Mwana kona tepo siveliwa. Kala ina mkura viko la mafeshtani, nare ni mahiku oha kalala. Vanonto, mkihusinyanyi wi, na kala no chioja sapama owani, onapanele yavo.
6: Wiliana pama maswaka o kweleaga.
5: Ai, ni vakani yole nrahuno. Onna tuneya otuma ikani ikani, nari ihopa sauma, esumane moharu yeyo.
6: Teresa, ya makani yeyo haja. Ichise hiya, inahala wakavihira mwisha wakani ikuru, niye kumia pama.
5: Evele velo muna, olelo mtoki ya wapei hopa seye so umasu. Oh, sinasha.
6: Nivano nubu wela?
5: Ai, orumu kwa chela sampora, ayo ni isuari, ovihakani makura yale olipiheria. Mucho, ahela mpiani, akangera mwakani mpakotikana. Nivanonto, okusa ihopa seye. Sauma, urapihela mo. Wichu saye so nanara ikumemo. Avinyakan mpuse chakwa. Ni mwape, ni ntikwa. Avinyakan mkwa niole. Kiti yeyo muna.
6: Tiye yuene, Teresa. Vanoko suwele kinyako ya otanola.
7: Mwere sihiano, mwye so siva sivanikani kani. Mukale ujo mwure cheleni.

0: Iwaratanu ni mitala makumatanu ni mitala mitanu nararu. Temu mwene. 5 horas 58 minutos. Niamu ya chapreva kane. Nemeraka uwe mhala umutala mohani imea. Wawili nivolwe li iwaratanu na mhaza uosholo. Ndachuna uwa opane. Fach favor. Ahikalavyo. Ani yare nkumela uvade to arki. Yo karo ni yiye wasia. Nino wopan wawini kaleva moha. Sezo rotene, seto rotene. Mpaka hoitora. Niguliana kaso opachua. Niungureva moha chaya woshi shere. Ayo napa.
1: Bali, bali, bali.
0: Ayo lapa, ayo skolare. Aya mamite kom.
1: Niko mbali.
0: Ohi mpane la wawi. Anaharu nikapacha wini yova moha.
1: Niata nijulisha. Mbali.
0: Ahirron puro we na halo ndesa vo. Neva kine kere. Haweni. Haweni. Muna halo ni kumanyeri ya moro wake. Lukuluku mnoro wanyo hiva ndri wino ninilelo.
1: Nasiki ya sauti ya bibi yangu wakiimba usiku. Lakini niko mbali.
0: Ohusere wa papa mitoko sa pamo tumi ho tuma sotsene. Ni ojeba ya lotena nilapela makalo wakala wa pama bundia.
1: Baba kiugua.
0: Di hashi di hachwa nilapela makalo na.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ilaka ka yoro amul boniwa no nyantonya merdi mi tenem nena mitalla makmel ovano mabasa a esle de dipaduele
2: no tagia de dipaduele na okala waka pamoda ni lo chinja de dipaduele mabasa a radio Mozambique.
1: Muli bonu wa malejelo mwendi me maduwele tabu numero wa mabasa ba zidipaduwele ni ngatile kwa tina makura ni mfaya mwana mawani ufuna iyo mvuza nuna ndani
3: nzira na gadi nchemele wa belitu Pedro watandi nuna ana mawana adile meli na nzira na madudu
1: sa madudu chini eo paduwele ni
3: miyo mwilabo ni mpuno elabo jina na makura zidipaduwele adho inje babadidi ninga ezempulo voro maveni nino laba dana malaba seguransa wa dhabi lipawa din laba hapa ni kwa tintene vana makura vante nani nona hate mseli lipa duela makata miyo o injiva jimuzi wala bimi turimu aga wama ndari kubiri 20 mili mpaka wila dhuwena vitakulu tukule dhuwena vitakulu para wila dara ala biena ni basa nai maji siku noroma di wadho tukula modeji mili di raga wii mangwa na ume mbesi di marie deji tutamiwena otukulo otukule mikobiri jile nona deseri gimpule waeskada ni para mpule mpaseyo ni ne kiku ikarifanile mkobiri edhoa ejile kala ntikini yobadidi para mamiyo
1: makile mbosa mkobiri ya yali mbosa ni
3: otukulo levanta arimide kile mbosa ni majiparo deseri la mchido kobiri kaimo
1: mbimu mkoseza viyana
3: miyo mmalila hamidi buduwa vitakulu vene valiwa mabasa ni karibuzilo ja Nedi buduwa para vitakulu dunlaga mpaka wata liza anamuzi, disusu melabadidi ubuwe la gaweta alivei vangira ati anadhe ubuwe

0: la awena kadona digaru kagesile yona nge pale en kwanto para mio da munya o na ya yano na wile kibareni muki kai me ya kadin tambira i certu dia vina atena kana kama tuguma no hani na bitakulu maish i yaza wona na muzia sabo ila e mar mar fesa ya ko siwe ma da ga si ati dambugo pi wa ma kavali yo jana ya dilo jiwa na momba ko ntawa igil ba ogu ba ba da ona wira e mo ki onchi barene
1: kantambira
0: ni mama tofi do tataki wa momba ku jiwa na ntawa be ba ba ona wira e kantambir
2: mul bono gen na makani ya seri padole diko no akor na mul bono um madodo e obono mo funan dina jibo ngono wila nkete wila ni yele makana ba wili na somadodo ntake dina kuwa ina empadole.

0: tumula dungu iji bona leje ki afanya la yamfanya lo sanya la ninga mufune la ni obe e ko sene o impa dole gere ne ko sene la
1: yo ninkalanga na nganga na makaga pe yona pa zile buzi ko sai zile buzi mpadwa mawa ni labo tilabo sai pomone mo esa zino padwa mawa nimpo we mko ba fanya makata mio we buwi kama wenja mtango yafuna ni yafanya lawi makata mia ni pata mkoa wezi wawili manga na vina kwa makata mia kakene podo pata we vina no na mkoa patwa makata mia ngabwene we tin vino kale urithi wene vina
0: omuzume la vina
1: omuzume le sepo mone mo ajiti bwe jwo kwa monaku ni pataka tela
0: ontake ya digere muzumbwe no na mfanye nyuma ya pewa rat msamiki mlima ni yao sana zamani damage ya other nice province ya Zambezi yani real the kama mo otitimie gele li ni gatitimie kama otitimia na nara demsamika fugulo borobo ila ni vodo tagia na vino fines le din kosa esi wa province ya Zambezi ni vega tima msambiki na ukobela msambiki na onani ria mikalode eji nchemirwa e zamani kimbedwa bye na jere mpaka na bunona dungunga si the dhomala na wale the funa wila jere avodo lale ya mabale ya amfuna yo amselo wote yote ndenda na jere
1: Mromele muiba mpaka ovano.
0: Mpaka ovano.
1: Mromele muiba mpaka ate ovano dilikaya na jibo zinofia zana.
0: Zana?
1: Se. Zomele zo wale se.
0: Kuroka jere poni ba kitiyo mati uo tene kaya.
1: Kwa tuneza tene mangu wana zina kwa.
0: Wapita lovi jere?
1: Wapita libele wachuwabo. Badia kosa zilubweza ka vangono. Mromele da kosa na akala akwaga kasenza dunguza. Ovano badifyamuzi ukasanya vina dungu mye damu nyene
0: ah
1: se mone mo
0: uraba mbere ya digereka
1: kuno jero no oba vina mambira vina
0: no na kana mtengo unji wa dungu
1: se mone mo kelo wa kali jore no na ka katika file
0: na mtengo
1: yaja
0: yigi afuna yo mvuza jero la kidha vi dungu se otene munedi ala bum piche la bani sabano iwa guys enji bagonda na wila kana mikalelo makamaka mwako ono ajombela ofia na nofuna wila alagie zinda mirimani mwawa majano chima sabo ya mwako oyeva eva no na afuna mvuza jero la vila ene maromile dhabi onati goroma uba mambere yaweka wala banani makamaka
1: mio dala bana ser productions e di labana DJ Juma productions va sogoro di labana Suraj productions se babuna atia la bilemina dinawo za uba mambere abo ya anuba mi uvani
0: otia jere osen da yaweka ono osen da gavina gwae saina otia otia goroma wala banani saina gwa
1: tena wasa saina da aisa otia otia na vina gwa aroma odo labana jere se pomano no asa na isa otena otena sa se
0: la kamna vore badidi isa wale anda kumira ila ala bena jere kamore badidi
1: ka nafi ya muzika natu wa vore mo adinona nga jan no suza vi no suza kununu weli wale no suza vi no za busogoro digela da vore badidi mera vina kadin sogora ten kana ga abu an kosa dungu za dege we awe ba kosa dungu mevi na gwa badiganya re abili dade wa basa ya bela ntitamio se pomonemo
0: oziwo kosa badidi na nkalo fanyela
1: se pomonemo
0: majabale ya an labana jere an logani achini mselugani nfiani agamalo labana jere
1: anoila jere odu kangoro mino mba dungu za wale badidi bene ano zibeli wana dungu zin kosa
0: ano kana babale ana masanya za dungu amalavina bagona ila namie yiji diga kosa yo ziba badidi amarudo afuna adikora nyi
1: nada pumene mina nada kayemo eno fanyelo kasanya dungu jina mikalo vafanyela wi mtu ya gazo kule vina kutumina agewa eleji yo sanya lebani yala djere ile vina zake bakata magawela ndo yule i muzombodo kosika yecho
0: kana masanya kutaba didi
1: pindo wilo zionelo kala
0: ninge bakalina jere muyesa province ya Zambezia nona na miwara msambiki yenu kuna nyuma ya pepo ndima ni jiawe sana zamani ni tamela odha na nona sile linko sai sa province ya Zambezia ni kana jere huko vina dungu dhote na utiana ovano ni mfuna sogoria dungu iji ni natufugula ni kana Elena mfuna utapulani ni natufia na watado na miwanewa
1: sisi Elena jibo enloga akarao atu enji andria medelo peno agakala na muradu peno agakala na murada bagamu kaza sadana na mikaya dhufanya ili nkwantu vatakulu agakala na vatakulu ni mwadhiye kanimu ria wa riaga atu amdila vatakulu soo kwa sani kafudiretu tawa jijibu yejo ya Elena enloga Elena auditie na mamu naga ugakala na mamu no unkala onyonye heni gakarana mamu naga amwari batado. Ya jibo jo elena. Jibo kamizi mena mwaza ka. Ya porque ya dilo na jibo jam fanya ilo kana nzu na muya na. Ntavenevo baluga na mwaza ka wikati kamizi mwaza ka vina barumela apo badika mira jibo jo yeloga so elena.
0: Jatela ni dungwe.
1: Jatela ni jibo jo.
0: Bye. Batado ni kamana nologa na nyo vina oni vurono ko yo ila mkose pari mloga na vina muye sagere. Borevi mvodo mogola sabo ambasi anida la ene nona otia uloga na yesa ya vina enge a novuzo odo ya mwesa nona zizi ntagi yebeni wa mwenyene baga tapula biluwa manja kukwanziwa mkukuni mwana nani gada na yesa ba wila tapule dhinko sani la bolabo miselu ese sisile dhinko rari ya nlogo na Msambiki vatado eje ibiwe jere na mwadhi ya mkami yedhile belele na orie yao katia ya gamio mie rie damu nya ya e kantana la ntana la mukwa e nona watado
2: yes eso mi stajere

0: Belue leno ritiena mamunaga ontagi de muyesa jere no na dungwe kamido nanzo vina na muyano du muyesa vina go
1: apa to malovo la muyesa muni mone la mio o malovo la muyesa
0: da da nzuna ni zile ina mpu mudungu ni nkalango zile uiba wale vadi vina
1: So dilowe karamo volo no ni yeto nzuna forme mpudu ani
0: ninga kalana muyena Nada yubwe na musele wadede, sabwe isi nopadu waga masakaba.
1: Sinopadu wa sepo. Mwenemu, jiji aluga miyo wa urumarume we, jintagia sile zimpadu wa labo tilabo mpo mawani.
0: Aha. Baito na uyu waname waya kalegi barbarinda na jere, kuno nyumani ya pewe razu msambiki, mukana vi na wanaburubu wenyu. Uwila mloge na jere, mwesa wa provinsi ya jine ya Zambezia, vina na masenda dungu. Nona nitha na dungo bilithi kala odhingi vadi na jere zile ino kuno ila nifi na muambele wa nivuruwana Nelovuruwana murima nigia mabasa Nona zingi za zile na jere Zindra mnilo tagi esi bile Nona mvodhi vina umogo wala musigule vina muete maru wakala Kala mabonyile eva gono vi Sabu ntonga mwene kamano
1: Mwene moja zile cha mivaridi vi Diwetoe maru mwene mwene Adogo ule Pule mabonyile memangwana
0: Wele dhereto.
1: Zikale dhereto, mufanelela.
0: Bye. Umwene mwaja maka maka. Bile mtunga bawene, awi na malofia. Afuna loge na jere. Kambeni, namiwa, magumi?
2: Nagumtenyo vina.
0: Mumalofia, mfuna mloge na jere.
2: Kamba nini logena.
0: Nzina ninyo, mloga uvi vina.
2: Mloga na Nelson Antono, kuna odere mashindu.
0: Odere o mashindu?
2: Yeah.
0: Ni kwa tino odere, toma lao ndabunu matanga mnedi ya mikalo gani?
2: Ndabunu to ulimatanga wa uva damu intu mali.
0: Oko odere vina zino padua?
2: Eno padua se.
0: Bye, natamala. Kameni na mwenye sajere, ulukunu nyumani ya pebara msambiki, mkana mtagia tha?
3: Egumi, egumi.
2: Ye yeah, nagumteno jere vina.
3: Ye yeah, nagumbrigado. Eh, katunga yeah. Ni?
2: Andi mweso mulogi linyo zinopadwa na verdadi.
3: Zinopadwa, weno uko vino chindi zinopadwa?
0: Udere,
2: ma
0: udere,
2: mulu udere. Iyo nalo buwana jamu uvani ni jani gao na wazi uu.
3: Se.
2: Ashki jani nona nga kanawatara tabiretu ya albaga na abala mudila.
3: Ehe.
2: Ena go olu mutele mwazi dipo ya kalonu mkosa moderetu. Ehe. Ena mfanya imu sirila na ejile mkosa ni mkiu.
3: Ehe.
2: Nta ejile ya fanyila wila kikose imemu.
3: Ah, jibo ya mkaila paranyo ifana mkaila dofanya lila?
2: Jiji ya wila zazi mwazi nye vile wila na mamu na gateno.
3: Kadi wa ile mdiretu?
2: Alo, mwazi nye alo gayeni wila onumuti ya mamu na okalagana mamu na gana.
3: Kumwene mo.
2: Ah, oze jile wila nibata okuwa mwana kunibata kantela na verdade inopadua.
3: Ehe.
2: Na mpodi wila mkwa wanaga gwezi poji wakalawo okana malugo manjiwa.
0: Aha. Obrigado. Vai, mas eu não tenho nada a ver com isso.

0: mabasa antideye, guru eneye, yowasa pela amuthae, maskibali maamukwela. Nona egi zindielo, yamuya na waguru. Ntamela ga ozi wadhotezene na iene.
1: Mio di njemelo Inasia Antonio Malketa.
0: Dona Inasia, nilukuno dere. Nyomu liwove?
1: Dili omaki vale, muruda wa mneru guru. Mio divenyilio wale, ba dinado zanu iji barikalo ni kuwa dala. Barikala na agada mama ni kuwa dala, muruda wa muruwa. Mama ya agada wenyo. Badunua wenyo, baditeliwa.
0: Muteliwa no muruwa?
1: Baditeliwa na mlubwa na okuno dere.
0: Ah, mteliwe na mluba na odere.
1: Si.
0: Bamuna ya kangasabu. Maunu wa badika mteliwe bamuna tu unu wanada.
1: Nada, badu unu ile. Majakili upodi seru unji vinta anuji. Porque tempu ijile u. Na tempu ijino ya uvanene yoti yana. Badizo kuno.
0: Wali manu unu wa bangono. Na angu vanene.
1: Kayunga mvanene. Atu anu unu. Si.
0: Ba mulozo kuno.
1: Badizo kuno. Mamuna gaya kanikosile malabo unjiva. Bakwa. Badiwalo kuno. Badiziveli wakuno murdaya ubu wakuno. Kumu no lima. Miko lima gajaga na mbedaga. Bweri badikagulia ima gabagasunza. Yuko nsigirudu moda wana mlubu wana ya konkluiri. Kwa sodoi shkola. Visa mondialu mtukula. Odo ocho wabo. Feji elektrisidadi. Feji inframatika la. Na buena visa mondiali. Depo jidai veyo aki. Ozokuno denovu udere.
0: Udere.
1: Se ba konsigiri. Umeter maduku mantua ba dimisharasao. Ba apura aruwa.
0: Anu laba?
1: Maji kao laba wila mwa guverno. Foi nga ilo boya bishkatu.
0: No kontratu.
1: Kontratu. No banku lesegu. Fiko la memu. Maiso agora nsino ntemprego.
0: Je ganyo egoma?
1: Ganyo itumua. Olida weni.
0: Nyo mumulo godwene moda mbale mwana moda oba imanga
1: ai maili moda vina guao sunzo malokonkuruili umdire no kulo bana 6 meses já fez 20 anos mwere no bua janeiro ayake jino okosa 20 anos significa mi odero kuno lingo sao 20 anos badili odero kuno
0: amlo dele
1: se yene vina sunzo o konkuruir desma segunda daí no luna makura okosa informática. Já também vou concluir. São vida maneira e me calilo ganho, cadinônia. Já de mim, de Ludro, no Lisivelo, Bariga Cosa, Mindadaga, Bariga Lima, Bariga, ajudar a imaga. Cadu de Maju, Yella Muruni.
0: O meu Mulogavila, Mali, Murua, Nadaca Comina Billy, Ocala Manababinum, Malele Vira Muzi, Mulotelua, Muluba no Mugmalevi, Mulogula Mamma, and you are Mudere.
1: Nigumaleo ni kuadala.
0: Ni kuadala.
1: Mana ya ali wenyo. Wa kala wenyo. Yeni badona bantilana wenyo banidhokuno.
0: Oteli wa masa kambale ya wale andu chavadidi. Labunto. Wanamruba wanalosa kule luwa. Wanamuya nao umtela. Nyo. Ukala upele ni malugumi obe. Mloguma na bae. Mtu na mruba na namuya na bae ba mtelana.
1: Ne loguma na yeni wako sa negosio. Ya mi vina dako sa negosio wa gaone wale. Yene base velho na mio depois malie e pa mundo de no bule como mama ya gali ya ka ya kwa yene me da ko da rodadamente ya ikana managa ulu maputu nsina na di luiza mana akateliwa mela kadi mfuna mie di tiedwa aima ali vene vana ku dar mio mie di ga teliwa ja no barajaria yene ila nada katentar sorti e pa. Eu considero bem vale, nem chocolate, melanin do odere, pau na mambalaga, nem fio kuno, mambalaga de vozo kuno, dele o melamir da dele zio, porque de cana mana na mutudo, embora ca apresentar legalmente.
0: Mas a cana banca na mana o odila?
1: Daí cana odila, o duene.
0: O do modo mlo glenho?
1: Se, daí cana. Depois de modelo meu kuno, mambalaga bale a zivelo na mio, cadê o poder lo doa mesmo. Ila nada, yene tenko agila atini zivili wana komportamento dae, ate ya kie nukala veneva.
0: Mulubwa na wakana wae vina odila?
1: Kana.
0: Kana. Nyo, muza na mwana mwono, mwana udu wake liwanga, padarashtu, mwakela mwana wae. Wake
1: wana madameli, ayima yunu, ile veneva takulu vali, mio damdo, ila vina sobringu agamwina, wakala na mio kulene mamaba kwile, didhana venevo, unu ile venevo wa muda na mio, zina na idimeki, Badida badimudoila omuina vina, badikana venevo, nzina na Antonio, badimudoila omuina tambe Janeti, bada, bakala venevo, badimudoila omuina gu Eduarda,

0: etenabo na rosa eten dakala na veniva yunu ile veniva odome kusunzile veniva to concluire desma segunda
1: kulonga batakulu venyu akala mu venyu engene
0: bakala mu viaga
1: engene yene wakana ai
0: yene kana vwai jaure jo adu ila mio yene bakwile badi aleja na anyezelaga shabari gazi veri leoni wano awene vina kedikile matakamento ni adi tukula te direttamente wanu wila mutunyu odu mani odudulene mulugo mulo bamash na veli nu wagar de serni so kanilo mutamagia ono wiele ukana odo lima dai ono wiele adas atukule dilo boda so na veli nu wadele ni kala wani wale malabu mahono vidi yele lokuno odo sapadaga da mundani di one spaso awe ni vina venya vo di testimonya rwa espaço na pale na re
1: nga muzie nga mamkwela
0: nga mamkwela
1: na re lokulo nvenyo mkale venyu vene
0: na regulu okuno dikane espaço mas espaço mesmo já ali ngalanga dil natural dikane espaço mesmo
1: maga vo nyumbenyo
0: ni maga vo nyumba so kadina konsigiri nyumba ya dere
1: tene yamataka
0: yamataka na consequence ya ndifanya ubia bloku kadi konsigirile dinkala accidenti vi ya kejili daka na accidenti wa mwido ya kejina na doilo mitararo laba na senyore ne udu diragani kosa accidenti
1: na karo
0: na mota ni pasar mal maj ni dwe si domindi pronto di
1: kala mwido kazi ni chaguru
0: kazi na guru dereto mwara di kala venivo ati ya kidi li vavi li venivo
1: takulu vingi
0: si
1: chibarene nyo mamune nyo wali mudere nyo mlima kivale otiano ku wa ziza wa elabo mtu ukala wae medelo ya katianle medelo ama kivale na medelo kuno odere
0: katianle
1: kauruchile ni
0: kaliruchile bodi ruke padie nona mio yo kuno na wene wale kavali diferensa bure ate diona bo diferensa vangono bu kuno gakana forsa meji muisile divai wewe odo deo indikarama mbala wila kavirampu dizi wala konsofereri
1: dao dinoweda
0: dinoweda okuno nolima nambe dao onolima fijan bweri enofia kampanya yogulia fijan bukana kobiri akalokana ima tibo agulela bakalavi na ima balenga ja talveja na babiwa o ana familia na wajudare por kazi ya mada avai weweyo na mampala
1: oima wenyu musunzile madagani
0: mio oima waga oshkola na verdade di sunzile ka di sunzile odwa di gomeli seti makalasi depois so eliba e alibi le mama udi sunzia ya aliba
1: eiba
0: eiba na verdade mio no lima ne okuno enje na adiziwa wila mwana muya no lono tentare so dilo bora di norucha
1: ukole mamu ne nyunka mfundo teliwa vina
0: kadi teliwe dilidane
1: obe alu bwana ya baramedi
0: alu bwana ja harame ya se na vani ne ja dinona hiyo ambiente asho di njivile vadidi agora uwe na ima para o far ambiente udule umfariwa kini dar direto uli mtu mundi muene adiekana azulu tin kudaku idara ima bale na uwa wa unlele gawila filmeni jaba na mio asunze to adi kuidaru sogoro
1: mna vulangas
0: dina azulu yeli babale na udola hapo
1: mwana bwana
0: mwana muyana na mwana mlo bwana
1: ankala na nyumba takala
0: ankala na mio se mama ya ilu far o forma sauni
1: mwana yudu vino lugulo ganyo da mloka na oli na nyu
0: oli ankala bae vino ora ya mio akala na mio maga nyumba evinivo ate nyumba ilo alugarwa na enfermeiro daí ele veio com ele me acompanhar no momento só de cibo só ia em dez tempo do dia tá fazer 5 anos
1: do do
0: o chuabo caniele lá mundo
1: o chuabo um coça on
0: mudou ele a doa gado ele na mabasa e na bola bo banco le cego depois mudou ele a doa ele de vez
1: para ele
0: que ele mais
1: mas o no quaga muito não ele amologe vamos
0: muito ni malabo a mundo ni agelan logo vamos lá atender telefone, mas eu fui a certo ponto até não conseguir conversar com a moda.
1: Agora tinha e a filha dele o dual amdo.
0: Meu, cadê não entender? Já vi na cadê impressa até aqui já ele o bom dia o grupo me lavene. Mano le moda a do diva telefonar pa, o mochi lá ganha 6 meses até
1: da. Mano vai umbal.
0: Mano vai umbal.
1: O mochi a cananga amdo.
0: Cananga ele amdo ni, cadê impressa beri? Digambuza Aldo empadu achine a mama noda a mama noda so bani gomadani
1: munuvuzela ukolie kazuzile bodwa makata miyezini mpaduela obenyo kamuniwelele lobwe
0: no wiwelela dilo bodwa makata miyezini mfanye dinimfanya olaba durante malabo onji bakatambile olupa banko ejile odwa banko ina ulaba katambile oye lao shey ya problema dawini virobo da galaba vindwa da ilena abandonado kantambila kobiri apa levana lugarie anyao do recuperar vodilobo odwana yeno alaba ziu virobo dina da ene vijua una makura ya kechile na ido ni gumana na yene kana gumana deshte dusinko anu jindilo gumana mweri wa novembro ni gumana
1: virazi zakata no so gumana na mwana nyoweno we nyomba ala
0: se ni gumande ya kejile mweri wa dezembro ni gaguma ni leva abudu ore dali mureda totalmente mureda ni mtu kulani ilo ana mwana mano na tambe au lo na kela ya mpechile kurudea ya gora daki para mune mu mashino komunikare so yeno ko da wila yeno lokuno
1: kanfuno ile la mbunu
0: mbuza ila hi miodereo nada en viraje akadinziwa
1: Unuwa sapela nae? Ube mwana ya lumbula?
0: Deshte mwune mwo. Munduni mpu wa sapela. Uwa nini kana posibili
1: dhagi. Uluka na makalili?
0: Uwila vimandari lobo chilo bo nani. So wawai mabale nuwa wagu intare.
1: Masiki yene kamfuno ilila munduni nyonga mambali. Munona dhavi. Mufuna vina muti edha. Enebe mukana murima ubulu umambali ukudu mduwala yene.
0: Miyo kani mduwala. Dikana murima umambali. Puruke ba ima. Atabu ile mio itambe dafu na ngawe ni vina aditabu ile mio kadi mwoda te kadi nziwa dinogila tena matiu badubu ile chini mpadua para mamanaga woku wadi yewe loda direp bagasa sanyida imae mi barigona ila te aki vida ya ibu ya mtu inroma vavi inroma veneva agoro fi acerto ponto ja bazugunu wa murima jami ona gawila nu kailo bo ya direp ilo bo mesmo sanyidi wenyene talvez Diziwa gawila dambi enti majimunduni maadha yeni kana komportamente deneso. Kana.
1: Masiku menje ni penu o ane anu pupuru wa sabo ya zilobo lo zivelo wa zee labo unwa. Yeni kana makatamena labo unwa. Yeni kalo wolea viko buri za akwe. Yeni kalo zeneso.
0: Wale avinyago kuno kana programa unwa. Penu mfieli yena atu yena guwa ambienti watu akwa ime kadinziwa. Porque cada vive ernetene por un ambiente muina ba voloela bagakalo mwa vija kadinziwa comportamento de vivere ya mala baba kadinziwa na de ale se do jogar o adilo budina ya pir bagajwa ko bre dai nseke ke kadinziwa
1: se do jogar mo telefone ni ko bre ngamla badgar mela
0: taveri
1: bagakalo fiar fi bagajgar nesweni
0: taveri
1: por kala le boni muzuzumia Mashinyoka mugilatina na yene ba mvuza ile ngama na gachi nuzuzumia.
0: Jigilatina mashika ngodo ngama mamio. Ile bochivi chini mwanaga muyana dudulene di muyana mromiliwe wo lu shkola yene ba lu shkola unkosigira ngaravidari amambala ya ni nyanyalla baadha ba vivere vene vale wo romile madani mwao la baba moda vidinyu ya romodo wakanga na dabunu dilo bodine da berberi chini mpadua eh mama kadi ngoda ile bojo mi kadi ngodo loka Elo bogani jinu pa ingoda we logayo ni lewe mamuya nao o na mio ingoda we tapula mulo onkala dane ka ngoda wa ka
1: ngoda wa ku nyokuno o muloga za mabasa omunda monolima dini menyu dino porelan
0: dino di porela
1: mulima chan
0: din lima farinya din lima na mbede dino lima mbweri vangono vi mbuga komu kunlima aburema jiwo konsigirna Wona nansaka vangono vipra ima ukonsigiri nolima kadindo uchu wabonani.
1: Ukunu kala madabu ni mwambuga?
0: Kala madabu ni mwambuga. Agora na asuntu ila uoka na posibilidadi njeni maji vangono vi ukonsigiri. Uosaku ni moda meli ni ukonsigiri.
1: Uja bae, beo.
0: Beo, uja, bae.
1: Ukunu mlima gani unandele cha?
0: Ukunu mlima unandele ukunu nambede, bweri. Iabala na kampanya do lima mpeza nolima. Mio komo dilime kamu yanavika dingonsigiri moiso dingomelo lima nambede na fesha udene sobweri na farinya
1: mama nofie da lima mpako gulia vini padumo
0: nofie do lima mpako gulia kala yaka ya kampanya te konsigiri gulia un 20 mili
1: 20 mili gamala monsapra watakulu
0: mudada zilubu watakulu ukumporna wagulena aima ina kwa kobriji amala dwa ajudaru anomunda sempre na maso sina bandi fanya kobriji levina kwa ajvesi Digali madhaweni gona ila dikana por dutu. Vandoreda. Vagadoreda kubri jile invira zuzuzu kubri mala. Mio kaladhaweni. Kubri jile vanamale gani mio fulumua. Taveri jilo buendi katamia.
1: okuno nufanyo kuno peno mulukuzinya musuwa dobo muno laba vavenwa
0: no laba vose no pia
1: mulina mapia
0: dilina mapia
1: opia vina bamba basen
0: bamba basaga se
1: musunzile vupia
0: opia disunzile na mama yaga alikuzinya rapia la mapadri bila bodingono zingono bagadi sunzia sinyoro do muliba batakulu hapa no baadi fanya ba batakulu vaga kulu ateliwe mio yena la baga wa visa mondiali baadha baadi pidiri bila no no funa mtu ni mkontratari apiego kulu wa visa mondiali mela no funa baadi dhani wale ba kumsa rudi sunzia dilo bodina dhani wale niro milio na lupia ba moda wa visa mondiali na mwinya ate kontrata wa ibimala Malie devait je le contrater mais au Kalagavine va batakulvai au Piaga mais au Gavatakul au Kala seminaire d'Ailene Maria Delua Kala président tambaga daga yo tambi di on piela daine mweri wa avril ya kejile dali weno mitarara wadi ligarla baridoa pe ora atanywa president chapo ni galu mitarara
1: done nasi ya nyomo pia doja za mambo ya Msambiki chapo
0: ni pia se
1: Mwapile ni masake nabo
0: masaka
1: muziobu wa mambo wa Msambiki
0: ni romilo pia presidente alivo nyozi gebuza chapu la
1: sano
0: mwatarisha
1: mwapile la
0: ni pia tuinabo mambo denabo ya adhile
1: mada enyo anosibi wa vajimpia nyo
0: anosibi wa na maa wa mwinya muliba kachintino ni sasa nyo mabasa yo komo udieno ni foru marle ajivezi dino fia uinji ene vajidi
1: Agora nyo sababu wa piela ndimo ai labo mulmanu menyu kala muziveluen
0: onkala uziveluen
1: nokana ntitumio
0: dino sentir a vontade porque gelo aga mona muyano le hi nada ja para mi unona nga ja diga pensarla na odulo di sasa nyedile wila kavira nimpu no mona odisunzia dilo bodinchi porque kaofu na waga meka diene odile unifanya wila kakosa nini basanti no ma garde servino nisunzia dilo bodinchi
1: Bele ukala opia ukalo tereka Opia wila visibiwe mfanyele la chini
0: mfanyele la
1: visibiwe vina
0: mfanyele sizigiri gienti sile di mfanyele la opia na va matuani va pale kayo kana makuravi kayo kana sebola bai o wila hii ni pia nada vanofunia dilo bodinji pimenta sebola sinora dilo bodene sile di ya mukuzi nyampule mu opia kanela foja jdiloro Jetene esile timpero dimpiwa na pamoto hapa le diga kalabo doja dino kala diferente
1: Utaganya vina tenkunozi wa kale
0: hiji na hiji natakiwa Echi ne echi ndo amnyamani echi ne echi ndo amwana kuni eji ji ndo amumbuga ni tinkuziwa esile da tetene buga kosa Se
1: Kuloga mabasaba anoporela ni vina
0: anoni porela
1: Utia ulima unupura
0: Utia ulima
1: Mabuku no vina
0: Ningado kuno konsigirlo bungini basaba
1: Mtambira kada mwero be kada mabasa ntida hiyo
0: kada mabasa ntida hiyo agona uyeni unaona ila ni basanti labili yana vai tantu bani vaya
1: Se Kuloga mtambira labo
0: labo mashikai Depende. Labo depende yene munya agona wila Por exemplo, liga kala seminari ngesi yene vina kobri kamvai wa logologo. Unomala malabu mangasi aga vai wa yene vina wona wila atwa gabale. Tambi dava alguma coisa.
1: Okuno kuzinya mliwa ngasi.
0: Okuno kuzinya ni kala o. O inji vene. So, se. Ole di permanenta veneva. Na manu le umila pale. Di permanenta veneva. Mio na kauzu ya mabasa. Dali veneva sempre. Di pidri wila kadikonsi. Na ore da wana mio kadikonsi girlo kala sempre. Pelmenu shkwa waga kala sepo di. Udi sele se targidi no dhadi kose ajuda.
1: Mwini mampu mwufanya makata mio. Mabasa aba na nyo. Muluga wila muadha na uvi ukaya. Mwufanya wa asidenti. Mabasa to. Anda kavina mtu ufanya makata karamu tagayitha ni apadu ile.
0: Ni bando ilo me tarara ja delo kuelo aparodo pia para ye ni ali oliwe no kana o kana kwezu ina go restaurant ina wino ja dado ajudar ma basa wino ale agora soko ni file ye io para oda bani gada bani kosa accidenti na mtu la di velela
1: mai apo mado ma vinyo mtarara ba mado
0: ja na vinyo mtarara bani gado ku mbere si
1: mudile na mota
0: na dile na mota
1: ugo lapa vadi
0: olapa Ni doaga ni virle via zero kaya io ate sena io doa mitarara ni daga ni virle via pinda pinda morumbala para okuno dere como signor okana mota wa imunimwa bamba na malaba moda bila kamvelele badiveleliwa se
1: ba muda ufanya makata meba mkala
0: barikala hospitalizado walu vina ore damu ndimo abalidi wafu na miyo nga alidho chwabo e pa ile boya a conseguire a medi ku vene vavina
1: sasa nyo vene va
0: vene vadi sasa nyo vene va maji arucha badi pidiri badi la difuna di rove atakulu okuno vino kala na mano na ina gua
1: amutemba
0: amutemba aongo do sasa nyi desile da peno mutu ende ya mwedo podi winde yani kuvantu winde ya mejimo awe na ngo do sasa nyi da di tukuli wa di do atakulu
1: no sari wa direto te
0: uno sari wa boka late buoni ya gawila mieda kusila hapa primero accidenti wali mwedobu segundo accidenti wali ni bodo
1: mwedo bufiro toya
0: ii ngodo kwa tu ile so sha ii akose ile vini vo ii ile boya
1: yali loda
0: yali loda agore eji ni bodo tazu unu ile oku banikaloku iji baika baadha badi doa batakulu baadho weliwa yene baadi tida baadi zungunu cha bila porontu kavenya mi badi venya badi mela mela na adadino visente bila bae dinoda malabu mangasi duutide ono weda maish depoj di venya di doa batakulu mio marcar diferença mio na gavila na verdade ni lo volumo se
1: umana mo dizo la nyom limu yana wa gurva didi bo muteliwa mufukala mamkwela kamgila tile munolima munolaba nunanga iji guru ndi mwa vadidi guru ji etene nyom nda na uva
0: guru ji dinda na mio onzi wa di munya na buya di ndi vadi ndi kamieda kayo funa wa gameka mio podwila di kana guru so kala yene badi kavon lada naga purika yana enji malabu menja no funa akose ni basa ni modavi ni maji mtu mwina kaona kana oda wini meji mu yene ona gawila shi elo bobigam segeda bagona maji mio no konsigiri ona ile bweji le kidi dominar mi danga naga maji ka ofuna waga kufuna munya nabu ya mulugu mondi tidela
1: kimo afuna ula mwava evina mpaganyo gano wabala kodo viozelo bwene mwafuna mulugeza
0: abela nkodo odelo bwene emiedi gaona kwa gadi no afu kamieda malabu menchi wa kamieda baada afanya badimba azeru mbwana okala parado na mpodi okala parado no tota dilo bodina batakulu woyo limuyana kavida negosio kargere okala kungodo negosio kavida volima okana alguma coisa diaro kopirara tu yeli
1: ayana
0: ayana kwaga ya au delo bwene
1: agila batakulu bwene
0: majdimba ze
1: abasa alugilati batako
0: ugilati selukana bimva ya mbalaga kugilati mio kuno kadanga ne lodha embora forme vivere mina ima onodona dindo omunda badilima mio da ene dikana nia dikana roja dikana falinya unaona movement ugafio munda waga unaona agora chini nrucha olima nambi dikabudu ile vukamoda arkilimato yake ni jilo divurwana balima bakana vovire liwana yake yantero mamuna ibali perezo ato konsigiru osape la kumida yeteni vatakulu ate yaka yanti. Mwaino odla denovu mela mbalaga kugilati. Mamu na wakangode lobo. Kamba idea. Terenu kunu kuwanini wakana sheyo. Haka katani unishpasu. Mwike mukose porisa uyami. Ale govenya hapa parapale. Mwona kalavidinyo no miorare. Jada ene amfuna ala bene juwene. Mela kadangani miyo digasegedea. Nuka sami ali mitanu miraru miyo tiaba dilapale. Saba udikana. Kadinayo uchidiana. Miyo dhuwa indami ali daga miraru minai. Miyo dhuwa ugulia dino uchidiana. Zaine uviveri kufi.
1: Bueno.
0: Anao, hii alubona ni miyo dikose dhavi. Miyo dikose dhavi. Gamona mkwa bana. Ole kali uvi. Ola kala dinkosi. Numpodi.
1: Nkwantu. Unuarari ya mono.
0: Unuarari ya mono haye mulugu bamuka mida. Ilugwejile vikala. Depo jamala. Purusua veji. Tempu liyo jino kumzaru muluga mali. Na verdade o divuru wana bela mio maino difuna la be pala nwe.
1: Mwangana ka munduni makivale. No ubwera na sikuno yela lao. Mulukana njezi na na muzi. Mujelo wa muzi. Eso de tene muno ubwela.
0: Mujelo wa muzi no ubwela. Muzi mwa jadi komo dichelele mo wale so papa ga ku ile ni idho wa wenyo. Makivale interior yenyo. Ni yela ni idho ko sakampa. Soka ni kadiele liwa mash. Tavere.
1: Mwada melante tipe nu mando wa.
0: Nali mutati mwini
1: utega.
0: Mutati. Nando otega, kala, ukweta mikamba. Otida makia ya maitata. Nando wa mutati.
1: Labunu kuno mwela mwango.
0: Ni mwela mwango.
1: Baito udafuna anga Maria Makanaba. Mwati edhe marijelo anamudho tene ya makivali utena nuhuruwana ni mwuzi kubuno.
0: mio dinwa va malejelo abala gaitene amfanya murda wa mnerugurugu amana Marieta amana Paulista amana Eva itena liweno ena wa Lubera nova malejelo amana Elshinia amfanya wene Obera nova malejelo amana Luisa tambe amfanyo Maputu asobrinya gaina amfanyo Obera sobrinya Maria no mvaya malejelo sobrinya Lurdi umfanyia wini o shimoyu etene nuava malejelo
1: apo jubo chuabo mnuvuruana kumafuna mnuvuruana jubo gani nuzivili chani mungkosa munga vuruana ba mungo buwela muvi
0: ja teno jubo eno ubuwela miyo wadidi ja no ubuwela jubo egereja wadidi indipa murima

0: Iene oni sonzia o chinu anamuka lelo vuta watu avati.
1: Baito hiyo no tamalani ali makani na muyana ovinde o makivale labo ya obaliwa mbo yimasaka banonga maluga yene za kama 10 lukuno dere. Nona wabalana e labuno mamkwela mamune omutia kagilatile onuzuma onotele mabasa oteni mpaka wapita vina bali ana makalelo peno o agana ni kami ezo bagati mabasa ba mabasa wakalia yene vina o sidewalk na masunzia nwala ga aya na kwa aye wila kagilati azuzume mabasa ya wila sapele aye mabatakulu wa sapele morala nota malena na motene mwala na mio Joana Brito noguma na mabasa asuma na ina
2: Basa amuyana nan logo.
3: Antapulela dinim patamuyana mun logoni.
2: Mabasa amuyana nan logo.
3: Anko siwa na emsor provinciali ya Zambezi.

የመረካዊያቸው ነውሃ ክሎን ነሃሉ ችግለን የምትቆሳሙ ዘሰ ዞረዝ ነቀን ዘመኖት ውስጥ ወራ ዘሰ ሶስት ቆን የምትለሳ ኮሚናተን ነው ለጨጨ ባካኒ ያካሶቹሊ ወሉኩልኩ የላሂ በትንንችና ዋሙኝረን የሚዋ ሆይፖማ የለበችዋ ana makolo shwa bodem bana makolo manyo na musa na mkinya lele na senkile jana penesila nenli ya jana izaya jene kunya ana viaje ana suwa na moizesh batardi oni kwa dala ne jeronimo na francisco na rosario na nelson oli kwa rana fernando ana kuwana damia wasomu lalea na kurwa koluala na mugawa na Carlos Balao na mutipo na muhelem momba tardi. Ansu atera na kachupa na makumela na Zakeu, ana mukuvea, rudere. Omu kubansa mora ne milo na mtotorosa na MC ya 94 giga na kachela na Antonio ana Jota Jota. Ana munyalinga nuphelwa na chauki botara huyo wopie Ana babi jeira na branco anero na Mr. Augusto Ana supinho na Mr. João omu jeba botare Nere mkurumula wako hea ipoma ikina henini weropia Ni uria ni nchiponla Aiwa gloria

Nemeraka we achu mwisho ni kai kai kai kai kai ukumaka ama matukiran tene panela nari ningo paya echi kenga kau hi vanto na mani kiran thivale apapa ikiran thivale hi supulaka winto ohi kale we awi chu ni wahiraka panelele ukumayo ya ni wiriene so pachua sa omoko ni wela poela yo Mosambiki na wiriana yo ya enahalo kuma.

Munga kondana, anapira ndesa salamba cherenga, uchesa wa George Mapinge kubulikira kumanika. Munga funa kukondana, masezi kutintemu, tairise, mutome kudingisa pedidi. Kudi madawa anu na madawa ankazi, madawa ankazi na madawa mamuna. Makuru mbape, mbada tema kulekirira nzachi. Pinga ninsinatu, pinga kana. Kuna mabanya nako sakarunga kuti akoro wakana. Angati banjano ya kana, pia chimanika, ngabepo kuti pata zambukiro, konda nani. Mbwenye ule ana nkuruzado, akwanisi kupereka madushpeza, tukuti ana kwanisi kuja. Tribeme nera na nzizi wa ufebra bindi achema kumatatu na funa kuti sambangwa, tupangeni kuti Thomas Mafumu, ndi muimbi mbozi wa kudziku ya Zimbabwe. Lero akwanisa piaka mako masere na pi shanus uetente 5 anos pia kubaliwa. Angakhale kuti ni muimbi wankuru kupiringana aimbi anango madziku mazinja pano pa padziku ya pansi. Tondo dzawaya.